Luce, no? Salita, sugar, sugar, oh, honey, honey. Ok, lagami ba, ikaw sa akya, wala kinang ito ay bira. Ito bira, luce, skuche. Esa, sagita The Beatles, sagita obla di obla na. It's the weekend.